ta twere pe o kwaro da ko me chokel ko boni nga ta twere pe oh ila ko da ko tin mom o kwaro pire pire en ko boni nga ta twere pe